tanka ebera muno bisiringa bakibanga yemazin amazili gato genda mu galuderu demu gana sokunya unya gaza deza degako zero reaction gaza do ukagalimo wa muzibichi ah na ye nkuba bwe joli bwajirengerange jeranga ndiyo season yabe ketandise omugezi ayoze pipa ye omugezi ayoze nsuwa ye omugezi ayoze tanka ye wetuli wetuogerira kakati Katonda ina cha natero kola. Chete gaba sajia naba kazi. Hawa yose za tanka zao. Namba kunti ya amina. Totabula mazima pia makade. Gambi. Totabula mazima pia gaja. Gatabula makade. Ni Bible ya gamba. Tebatu unga chiwero chija. Kuchambali chikade. Ila tebatu na muenge musu. Kukuteka musuwa. Ezamali benkade. Obanga katonda langiride season. Yoze pipa. Yoze tanka. Yiwa mazaga unya unya. Yiwa mazaga talaga. Yiwa mazaga limoru serera serera. Yiwa msiri nganyi bugende. Gwene hibo yiwa mtunuli. Atula wanga limu ingeri yiwa msiri nganyi. Atigwe mungambi na kufago sinzo mdanya. Mugendi yiwa msiri nganyi bugende. Okubile na sikuwa hule ita. Siku wakena nubu kwa hata nubu teka mazigo. Bwaja buzibu weza ala zara uliweka takata nebuja. Katibuli mazigo butevunya buibuti. Onywa bunywa. Mushe ya linga. Onywa busiri nganyi. Buiwebo kwa libuti ha? Yuwa busiri nganyi bugeende. Buhere tabu waka. Waliye mtuwe mwe biyere tabu waka. Nawe nula bangati watani kana vyo. Ninga wewe nyengeli jibi ya kuyi ingiramu. Nuka niwa chino chavao. He? Waterborne. He? Babi ita waterborne. Diseases. Na hika kati zino waterborne lepita hiroz. Musiri nganyi buwezi nuge ni katipa nani. Ama zituwa kati kama nungatimuli musiri nganyi. Nibu unu katipute vunya mpipa buka hafawa. Yegako mokuru hao. Echinduwe chiko mokuru hao. Atenga chili exposed. Ngate chili yao. Atenga china kea ya amani. Simanyo ulira. Evi intubiega tagatao. Nibie teka teka mu. Ogendo kula nengkonge. Ogendo kula panechichi. Ngabina bidimuli obukurwe. Obuchi. Hakati. Obadoga nyuanga toina chakora. Nga gegali wogoka obanga ekire kikutte wanji oba ekire kikutte funa ebisanja funa ebisubi yoza mutanka kute tanka jamuru konge yu amazi no busiringanye bwamo bugende ebintu byere tambula mbonga nawe tutegede ngeri jebuze yuwa ikorobya yuwa nawe siku wabideta sinso nga mazimu banga chiyiwa elini wanabiyona bibia kwe gatako nga bia genda bi kwe gatako na inga nebuwa liyo lukoka buwa liyo lukoka nawe sibi wagende lila elini wanabia kuyingidamu nga bia litibite kwa kubela mugwe tandi kukubiaza uinzo kuba goa viyita binzo kuba bia kuyita kulita labane viyingida wainzo kuba uliwa baku yamba kumo kubiyingiza binzo kuba byereta byokka naye amazima gasigala gali ndi mwebiri bwe biba amucheche dako no nyengeri jo biyiwa buli chota agenderera bo walingo olokoka kubanga amazima gali ndi wagenderera okolokoka wagenderera kolokoka siwe gwali wagendia si fena bwe twajja no muchachi twagendia kolokoka simple tebaina na bintu binyo bibatugamba batugamba kukiriza Yesu kulokoka na genda mugulu ebintu nzo bine bilala tubisanga muno mosinga na masitole muno muchachi mugabera uli nga bino bade wabitegedde na bino abiko simba noga chogamba tebe na bibera muchachi muno mwenye nyine ari na unani ka kubitambuza nga bilinga bwe buwereza bwofunye ari andu batega bana uli akutega na kusimba byotajirira wajira bizivyo bilala wajyo kirizandi Yesu nyeze ne migugu jange jino gwe wagamba mujeje ndi mwe naba koye namu abazi toweredwa nange naba umuzano ja Yesu akutikule chi emigugu naba bosinga no Uganda atina akutike chi gugu ekirala naga kati nkutise ekirala nacho tambula nacho uyo ko gandi uyo mulaba uyo wo mutu omusongo vuyo uyo mwegendereze wa kabinyo tokolagana naye ate kali akalaka ino obuso obutono kabi ako Suma yule. Ato yu uruganda kura batemi ya lumeo yu mwenzi nyo mwegenderezi. Nufundikilango ina information jota jirida. Nufundikilango ina aga sitore kubantu. Gota manjina ngeje watane. Eche unisane Bible ya kuleta.